mo te wehi. Tau mai te wehi wehi, me manahi te hiakai. Tahi ki te whakaraka, ia rā mahi, te upoko o te ika.

0: quella è quella Ngā te kuia, me rā ta, ngā hapu katoa. Engari, koe nā, taka I pēra tonu, te rā kau o te rā, ngā peka. Tēne, engari, mai te tīwatanga, I tēnei te waka kura haupo, ki nei kura haupo waka society. Ka haere te tahi koro, no mua upo, a tāme hana tukupua. Ka haere ngā hui, taino ki te hui tuatoru. Ka rongo ui rāta e koro mo ngā waka, engari ka nei e putana mai te ingoa kura upo. Ka tū mai te koro, pēa kura upo, haere kote koro mo kura upo. Mene te whakahongi mai te tahi, ka ne mo heo ngā wai pene ki ke atu. Haere ki tō iwi. Hui hui rātou. Kia piri ia whakatata mai uto iwi. Mai te rā, te kaumārua ngā rā o ke topa, te tau, tahi mano, iu rau. Waru te kaumāono, ka tui, ka tū te tahi hui. I runga te roto a horo whenua, a puna au. Ka hui rātou I reira. Koe nā te tīmatanga, a mātou rōpū kura haupua. Mai tērā wā, ko whai haere a mātou, a mātou iwi. Nō reira, ka ore mātou haere ki te kāwanatanga, ko Ngāti Apa, ko Rangi Tāne, ko Muapo, ngari, haere mātou I rāru te maru, kura upo. Wena ta take ko tai mai mātou I tēnei wā, mehmea hae, mehmea ka haere ki ala tō kāin, hae, Ngāti Apa, ko Rangi Tāne. Ngare, me tuwa i hare mai mātou, i raro te marua kura haupua.
1: Kone, i hoia mai te waka nei hia?
0: Ai, hiu, i manawatū.
1: Manawatū tā?
0: Ai, manawatū, i hae ngai. Mai te timatanga, ke i uri ki roto tuwai, i uri ki roto te kau mātoro ngā rā o Hanwe.
1: Ah.
0: I te ata, rimakaraka. Ka puto mai hui a mea, na Machi Māra Ikura, nā nari karaka I tia.
1: Ai.
0: Me tahu pārai. Ai, engari. Ahoa kai te mohe mātou ki ngā raru. Te au, anho tō mātou waka ki roti tuwai. Taino I tōki mai raina mai kunei. I roti tuwai, mā te rā wā, ka uri ki roto. Haina mai ki uta, nā ki atu. Ki ngā wāhine. Ngā wāhine, nā koutai ki atu, kaore koutai iuru ki roto. Taka mai ki roto. Ka hoi hui mātou. Ai, pēnei, tikina rā kōta hoi, ai, nōki rāna, pēnei. E whahoka rātou, nā rōpū, nā whakawhitio rātou, I roto tuai I manua, I orowhenua. Nā, kua mohe rātou, e wakamuti iwi. E ara mua rangi tāne mua upoko me. Me Ngāti Apa. Ai, I haere mai mātou I te ara. Haere mai atau, haere mātou, anō mātou, tūru tukai ngā rā o te maramane, o Hanwere. Haere mai mātou, ka noho o te tahi pō ki Hanga Tiki. Ka pūtuhi marae, I nō mātou I te rā pō o te tahi pō. Pai nō te ato, ka haere mai mātou kunei, te katona. Engari, tō mātou tāinga mai kunei, I pene. Ai te tūhoki tō mātou aki irunga te tara. Ka tāe, tahi pāke ka haimai ia, ka pene tōne kona. Oh, we can lift this with a front end loader. Nē, mehme peha, māku e pene, nā hu tu waka pehe tō whukāro. Ko ue he pena rikia mātou te māu. Kao. Ka wai mō o te ata, ka putana mai hu tō mātou. Ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, ko e, He know nothing but the baseball. Howdy, howdy, howdy. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Howdy, howdy.

0: Makadang Najang Barambang Indiji Mero Dana Wana Mai.
1: Mana ha ha Juliet. Mana ha ha Juliet. Mana ha ha Juliet. Mana.